Pasikola pansi uyu nduyu kugenda na miyala uyu nduyu kuombelana tsono ndana mena chaisa mali za iwe ndine mbale wanga tanduzi taona anthu akungolimbana ubite kupeza kuti maudani ubite

Anzatu amene muli pa ulendo tukufunirani ulendo upambana ntchito yabwino konsekwensi kumene niyo muli lilolo ndilolimba kuyamba ndithu sabata imeneyi dakali yonse ndesi zaulesi ayi kumaonetsetsa kuti ya ntenake kumapanga impress moyo wanu mabwana anu anzi kudabwana kuti zona mapanga ndinuyo. Baba uli lolimba kuma mene munthu akugwirira ntchito amwene malo ndi lolimbadi osati zizikhalaje zolowezi kuti basi lolimba ndi kuti anthu azigwira ntchito kapena amagwira ntchito mauka polopolo mokhala ngati uli nthawi ndi 27 minutes tunaini posachidwa apa ndi kuti basi baba bandu uliendo koma ulesi ndi wairesi yo muipangire ulesi gwira sigwira oilinga nkhani anguta iwe tuka kuti nzakali kuti amene akuonesera adwala sanadye mupikireni pala uwiri nga nkani, uri, eh?

Iya viziru watu nda wiliyenzi tikuza nikari kutititi karo kupatana na nzatu kumaputu kutitikupa sireni msinda ukuru omu kutuku zirwa na ndawezino wakuru wa samazi titi karipa mwepa viziru watu.

Kanyimbo kamwe kakakwimbidwa na Rito Braundi. Kawiri ensa vese watu jikali na chipata na nzatu kumaputu.

0: CO.
1: Inda viziri watu atipina kupenzi ngakara kuti ni ngoro kuti mudziyo kuti nkubone kumwe kuenda tsonono ni moyo mbapitana na matata mazinjisa.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Malonjo mvera konseka mene mkote mfamasana tsegula lero indi Radio Moçambique mene tikulutsa kuzokera muno mumzinda watete kundi kuyamba kulutsa maprogramu athu chinyanja akunedwa mvera wasita pa ndinkhani za mchipirikizi pambuyo pa nkhani za mchipirikizi tibwere ndinkhani za mchinyanja pambuyo pa nkhani za mchinyanja ndi mauthenga osiyanasiyana ndipo pambuyo pa mauthenga tidzabereko ndi nyimbo ziwiri zitatu mpaka na pa filokoloko lero ife tibwera ndithu ndi masewera mpiro miyendo amene alipo pakati pa Shingali Ditete ndi Firoviyara Maputo matimu amene akukumana mundimi ya chinayi kumene kundithu ndi ku bwalo la Agasebe ku 27 Novembro kumene kundithu ku bwalo la Agasebe mukamzinda kasongo mboma la Kaurabasa. Shingali Ditete yakhala ikugonjetsedwa ko masewera angapo tione kuti kodi mundimeya chinayili achitepo zotani